Eta ye hika ma kai te whakawhitia tura a tātou ki te haoro o te iwa. Kia mau tonu maira a ki tēnei hōtaka a tātou, a muri tonu i te iwa, ko ngā karere a wātea ka haere ake i te upoko. Me te mea hoki ko ngā waiata e ora ai te ngākau, e kakapa ai te manawa a ki a koe, ki tō tuku o te whaitua nei, ki tō taha o te moana, o te whanga, i tēnei ata. Kautau i te upoko o teika, ko tūla straight tēnei, we built this world on aroha. E mihi kauana.